Ti shalle ko phnati phlai phlam na ti o du dole kamare phlam na te kokba ko gida sala klasa maya rong nom na ti bo Sabo, sabo.